chal bacha gawan masla falañ marfi betwar ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek kër matar bokk ndey ma jojé digen toddu ma ca campement baye dudu fa rek soxna fal ca miñal fa daw

ngay vante ma bu sa joy no et bu ba keur juroy pendigi ngone ak am sa juroy pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet motax akul ni joy wet am do kulun nafsin faiqatil maut ku masdunu da ngay de am do sawba demna wolu fatim tende.

0: ngir ñaan ngi ñaan yalla may ñu kendal jamm gana bu ñu fanane ak jamm salam ngi nuyu mbolam kilifa yi diine yi nek ci kër gi ak kilifa yi aada yi nek ci kër gi mbolam jigen yu bax ñi ne ci kër gi ñu ngi leen di nuyu and ak ñun waar bi ta man mi ci fuf kep ko xamni ya nga jot sama kaddu tam donta neko ci ñi ngi lay nuyu di la ziaré bu wër di la jox sa wacci way di jaajeufal tamit le porte-parole adjoint Cheikh Fall di jaajeufal suñu porte-parole aussi général Serigne Diawar Diop di jaajeufal le trésorier di jaajeufal mbolé membre bureau and xex ñawtef comité des charges ñi ngi leen di jaajeufal féminine bi ñi ngi leen di jaajeufal jeunesse bi ñi ngi leen di jaajeufal bayiwuñu kenn wa di wax ni camp gi nga xamni dañ ko déclarer won demb ci jam ñaajo de liggey bu reey and xex ñawte def nako ci ndax man biñ koy partager ci panel yu bari ba ci panel yi nga xamni dafa nek au niveau des États-Unis ay kilifa jot nañ ma yu nek fofu ne ma ñomit partager nañ ko mbolem kilifa go xamni ci rew mi jot na ci demb man partager nako ba partager ko ay députés yu nek à l'Assemblée nationale mbolem ko xamni rek yorna ce contact ba ci Guy Mari Sagna envoyé ko ñep kon vidéo bi demb viral alhamdullilah ndax li rek lañ ci namone ndax ñi ngi jëm gamo ta xamni digënté route bi rallier tiwawon ak Dakar ñi fi jaar la plupart ku jaarul ci autoroute bi ñu ubbi ci route bobu ngay jaar te jeeyé mom kenn xamul fu muy joggé guddii wala bëcëk te loolu ñu gisé tamb gogou matul won sax 1 mètre ci trottoir bi juste ci la nek te bu tawani day gën di gasu kon ñu wax alhamdullilah kamb gogou yalla dogal na safara amna ci rew mom li rek bokoy doxal bu kenn ku neene sama yoon nekku ci joju da ngay dem ba mujj sa yoon neena ca ndax bu ci jeeyé amé sa mbokk man na ca bokk wala leneen ne ca wala dara yaqku ca lo xamni ci gafak ak rew mi lay joggé laal ñepp kon bu kenn rombati nga la way lo xamni luy yaqku la nga ni sama yoon neewu ca ak lu manti doon fexel ba dox ca tamu and ak discipline inshallah yalla man na ci def sutura tax kamb gi de safarawna te lepp ci jamm ak salam la amé ku fa jaar di nga xamni li moy aduna senegal kenn munu ko doxal kudul wa senegal rew mi kep ñoko mëna doxal kenn ku ci nak ya nga ci bir ndax kenn gennul rew mi kon gal gi nañ ci ku ne japp ku ne pousse ku ne tek sa loxo ak fa nga mané kenn baña xeb len inshallah buñ ko défé dox dina am waye kenn wala ben secteur wala ñen ño xamni kep man nañu doxal rew mi amul ñi ngi jéggul wat ci cadre yi nak di len jaajeufal bu baax di wax ni cadre yi cadre and xex ñaaw teef la joge ci le président and xex ñaaw teef yalla ñu yalla défal kenn lu jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: légui xolal yalla bi mu defé li muy def wacce ndox mu bari ci Sénégal ma sha Allah yalla jig rew bi té musiba yi ci mu wañé ko dégaay yi wañé ko yalla nako yalla way fa Touba ñet ni faatu nañ ci manam ana état duma dal sen kaw dedet parce que yalla ko wacce waye dama ne lan moy sen taxaway ci nit ñi lan moy kaddu ban lañuy gënné Basir Diomaye fay ma ngay xéedi inigré ab autoroute mom dafa yéme ci yalla quoi mom lo xadi yow Macky Sall fi dafa te lolou ngeen def non ñoñu dañuy jaay ay commerçants dañu wut xaliss autre bi da ngay fay du gratuit lolou lu ci jar ingrédient yow neko won nit ko xam da ngay def yi melone neno da ngay ingrédient jiko yow yaangi xol Dakar ñu la ndox ma ngi bari Touba ñu la nit ñang ci bir ndox kan ñen fa yebal Diouf Lambay muy wëd di wax naan ay xoba lan lu leen Cheikh Diba jox mom lañ jog diko sédd leen nit aw no ma dal deug Sénégal yalla na yalla ar Sénégal sam ko ay doyna war
2: wa ben job sis mais num fa démé nice nak affaire yi yaay cool nak jabal baali mais job sis mais am nga adhérent bu bess la nena moy représentant kiray quoi New York hein grand Moustapha Diagne ha dang ko jël ci souf sam waji
3: melu ko mang lay nuyu di la ziar di nuyu wa forum bu baax non dafa day naxé dé non dafa demul dé yé dafa bayal mu tok rek dafa 700% passé flo baye mu tok la dafa day ñun lay bëre ñun la bëgg réral quoi
2: non baye li ngay wax Moustapha Niane néna moy représentant fi mu nekk dé wa mais bab su ñogu ba joko ngeen rek
3: ba bass mo do bëgg dem Kaolack séri bu ko bass moy borom Kaolack ba bass mo info mu duggé Kaolack mo ma xol ci lu mu nekk wa xol ci nu mu bëgg yoré Kaolack
1: waaw Seigneur Francis ñi nga lay ziar di ziar sin loko mi waaw Seigneur Francis sama lima lay wax rek moy delu ci ñoon mi nga jaar tak bari na xaxam de degi ñu ko ti degi taxas degi ñu ko ti degi taxas yaang fi bari lool waji moy tul ñoon mi ngeen jaar baaxu Seigneur Francis tepp leen ñoon mi tilim na tak na bari na ndagar men xaxam bu bari salgu bari na ta ay jani ndew ñi ki ñu ko sa ciop jani ciop ñi ci yoon wi yoon baaxu Abdassis balen ma ta delu ci yoon mu leer yi yoon mu baax wi bu ngeen maré di ngeen naan bu ngeen bëggee noppu da ngeen am kër yu ngeen tok moytu leen wi yoon tilim na tak na te fi mi jëme nit baaxu ci Abdassis ma de ma ngi lay ñaan nga delu ci wax deug bay yoon wi waaw suñu loko ñi ngi lay xaar nga naka samedi bi waaw yow suñu loko bo do la wax del ci ndax xamna fi ma la fekk fi nga nekkon yalla rek yalla defal jam ay san waji nak mom bama ko xamé ba légui mu sa wax deug man dama bama ko xamé ba légui mom Badara Gadja ak keneen ki nekkon sen tv nenañ xoma ay lan lañ mais bima ko xamé ba légui mu sa wax deug té ñom dañ né askan ñu lañ ci nek man dama xam Sénégal lan motax ñi né askan ñu lañ ci nekkal duñ wax dëgg man lool moma jaaxal ko sadir
3: wa mé Seigne Abdou ma ngi lay nuyu dila ziar wa mé yoonu bari xaxam ya xam dal yi ngay sol rek amul problème ñun bal ñu nekk ci rek wala bal ñu nekk ci rek yeen mom ginaaw japp ngeen né wén yoon rek mo normal wénen yoon normalul wa baxna ñen kay jaar lañ ci yoon wi ñu yoonu normal rek ñun bayyi ñu jaar ci yoonu normal bi kon ay yeen dal sebb nañ dem rek yeen dal jidle len jid nañ jidlante rek yeen jaar leen ne ñu jaar ne rek comme yeen ngi ci yoonu baax ñun ñoo ne ci yoonu am xaxam ay wa ñu dem
1: assalamu alaykum ndeysaan ki la mën dama ko yeeram président bi ndeysaan mom man xom fuñ ko duggal waye war nañ ko delo wat ci guyé quoi ci njaga ñaaw peñ ci njaga ñaaw mom mbokam ñoy war nañu dem ñaanal ko mu genn ci rukk bi ñuko duggal parce que ñi fi ñuko duggal baax tang na xat na te am neeg la bu xata xat bi ngi ci duggalé ba paré amul buntu fo jaar nga toj neeg pour genné ko ci li ci doy war nak dañ ci tabaxalé ay rab ak xott bu teel ci suuf ba paré def ko tank leen ba bokku ci biir fi ne bu mu tégué ben tank bi tégal benen bi mënul avancer ah ah man dama ko yërum fi yi Seigneur Francis man yeen yoon wi yeenuma la nga jaar parce que yoon wi dafa am ay degi kaddak lu nekk mo ci nekk ak wérek xam nga taxasu wérek degi day long bu la jamé day long te bo lo gëna noy mu gëna dugg ci biir bo xoma xam nga ko xam mais yeenuma la nga jaar ci yoon wi mom bo soley dal yi tim mu xott sa yéré delu sil rek loolu lañ lay ñaanal quoi vraiment wa so na jingi lay xiar ñu jaar ba ba na so da dama yëm ci dem dal bima gisé li vraiment dama yëm man nit ñi ni ñu mëna soufé ni man moma jaaxal ko sa dir soxna yi yërem na leen de na buñ téwé ba am ay 60 ans jëm am 70 ans yor seeni dom don ay magi jëm ñu delo ci leen ci caméra yi ni ñu di leen xol dañu yëmé lool té li day lu ñu wara xalaat parce que nak dañ leen di nax rek ma del ci wat ba xam nga soona mimi touré man wax deug dama ko yéram ndax soona man buma sañon soxna yi mom vraiment dama leen duma leen wax dara lu bon parce que ñoy seen jaay waye soona ci da toll ci nit ñi war di ñew diko talal seen loxu mu leen di ñaanal ndax mu nekk yaay ju baax nek jigen bu baax bo xamne da fay jaw waye digeunte bi mu tollo ci wara def lu mel non ci la ay goor jogat diko jarigno yow depp nga nek and jeuf ba legi goor ya nga lay jarigno ci sen jarigni bop comme lolu nga xamne mo fi xewon ci sen bi diko def jël soxna yi di len solo ay legos ak ay ki ngoti ay photo yi candidat bi len neex ñuy tacc buñu paré ñu sann len ci all bi exact lolu la ngay def Macky Sall da ko jarigno ba soxlaatu ko sann ko tay mu and ak passif dem bu mu yag Basir Juma Fay jël ko diko jarigno ti bu noppé ci mom sann ko té depuis and jëf la nekkon ci ñom landi sawane ko la nekkon ci politique nga waron doon ko xamné tay même man nga koone sax opposé wu waye da ngay nek ko xamni ni dañuy sawar deg sa cadeau ndax cadeau yi nek cadeau yu rafet waye fi la tok ci jamono bi ñukoy diñ ap xaliss buñ ne nam ko defé teggu ci yoon nga and ko xal sepp sepp la wara do di and ak Abdourahmane Diouf ak ñu mel ñom ngeen di tegg lu bon lu ñaaw lu salté légui lu leen déssé moy jëmu wut nu ngeen di fexé ba galankor ki nga xamné ni mel yalla ko melal non ben soxna mu touré ay ak njabotu war nga jog wax ak mom parce que li jaadu ko
4: assalamu alaykum Abdou Fattah yow yaangi yému ci ñi nga xamantene dañoo perte ba paré soxna yi ñoñu seen bakkar assuré non ko ba paré légui yow do yém ci ño xamantene ay magum jëm lañu ay miskalaf nek kilifa diini di woté sen bop ay jaamu yalla ay ñom sen hein ñom ñi kay partager ñoñu do yému ci ñoñu ngant ñoñu nek doy wax kay cioli cioli moy ñi kay partager biko indi ci groupe bi nga xamantene neneen fi jangukaay la dañ fi def mu sel ni daal di def lu xamantene lul deug du fi taxaw awa baxna ñoñu ci ñi nga wara yému ñi nga xamantene ñom ñoy deug lu nonsense goor jigen ne leung tok ñukoy woy badjan seen groupe seytane ñoñu diko partager di ci contant do yému ci ñoñu ñoy dal ñoy jare yere ñeene ñom aluko non ñom seytane lañu ba pare ay nitu safara la legui ñi nga xamantene ñi wote ay kilifa diine di wote diine ñoñu nga wara yému te baye ñi nga xamantene ñom mu ngi non sa waxu daw bu mengul ak sa waxu ren kon ba la ñuy gëm di fente yalla ne ni kuy fen du dugg aljana moytu ma fen kat yi parce que ñoñu ay dañu yëngal arax ay musibe lañu ay seytane la awa ñi kay partager nak di ci ko enjoy do yëm ci ñoñ nga wara yërem jërëjëf té olof ñay la fam ñu wax néna ku wax waxul ku jotalé wax ñi jotali di partager ñoñu sen ñoñu doy war té ñoñu ñu jaar yërem la olof ñay néna ku wax waxul ku jotalé wax ki jotali ki partager ku ko jotali ñoñu ma sha Allah ma leen yërem fum né ni kiray bi yew té xamna ni du dem fenn comme jomay président kenn dëgg du ko ñom ñep ba taw dem riri jomay président jaw ana tay wax ba dang ko dëgg légui kiray mën tay jog tay yew tay danté tous xamna ni kiray du dem fenn donc nak élection yi lañuy daw ak tay caisse noire bi ñu tek ci assemblée bi di ci waxtane nga xam tane ni kep ku daw kiray té caisse noire ba nga yaakar pour giix ñi na len doole ko fi lekki loolu lañu bëgg ciul jël lu nonsense li diko tégaati réew mi ñoo bañ dañu focus kenn du ñu yëngal ndax dossier bi classé nañ ko juge nañ ko ba classé ko tay ñu bëgg ko tégaati xala ñu dañoo wéed nak ku wéed rek ay partager li ko xamul ban heure mo jot moy partager li ñu suñu ñew ci
5: Assalamu alaikum from Nina Len Mubarak Len Ziar. Sen Abdou depuis Milwaukee. Alors fix bon tout de nuit de Ziar. Son sauda yo sa vidéo ñu xewi. Yo bo mi ni passer en ville devant sur ville. Devant sur ville alors sa vidéo devant sur ville ni passer dañ len. Gay bu ngi jigi bébé ko rek. Mais ñu na la Ziar Abdou Aziz. Aziz le guerrier le nuit de la ziara waaw ni la de yo sa yañ nga xam pastef wax rek lañ man dañuy wax rek kuxal rek kuxal ñu ñaar ziar la di nuyu kanati scroll up mr luko ñu ñaar ziar la sen jabar di ñaar jam diko ñaar ñep a juma yi dem na enfin
1: fa ubi ki gis nga bu ban bu takawta no Ousmane Sonko du bëssa ubi ben ben sant ci du ko bëssa ubi Ousmane du ron daf ko don fello mandat bi ci lolu don dox fa don saboté fello ko fello mandat bi nek ci bopam la
5: ko bax quoi ki mais heureusement jere jëfa Macky Sall dañ ko yalla fayal lal kep ko ene rew mi jam dëndé yi dëla ziar mistul ko sëriñ ma mbokk sallu sallu ma mbokk ak wa dëla nuyu dëla ziar aw ma sha Allah so gor gi video mbi ma so rodé aw nan na hetu dem lu ko wa gaay dañu jëfoor dé wallahi aw waaw hetu dem lu dé on ko dooré la ñu jëfoor badar gaja gadi ko nuyu diko ziar vraiment alors quand sept nek pur sénégalais bok tu ñu xamné c'est des faux sénégalais là ah des faux sénégalais xam na man rek ñi waxtaan di gis sen bop man tok di waxtaan nan man ni man bamako ki man yow ku lo wax da am na ñu xamné dal problème image lañ am quoi grand malik le nuit de la ziar rabal video bi abdou salam na salam na salam ma sha allah wala video yi sala ñaar video yi din neyu kanati waaw dama fay gis le grand mustapha ah way grand mustapha kam sa da yam balak wala ah man dama ko nalako kero neena la borom sikki bi ga don gisoon jomay la mo ko nalako kon nak alhamdullilah bi nga gisee lima la wax mom yow mom yow mom ma sha Allah mom yow mom nga am nga dar am nga gis gis mom borom ci kiñ bu rafet bi nangam nangam ni ko daan waxe borom karam bi sew jumaay la waaw waaw jappal mu deugar mo nekk coordinateur de mom mom la ci ñaar yalla daf la nga réussir waaw réussir ko inshallah ligel sa rew waw ligel sa rew bo kenn nga rew sa ligel sa rew ah point ci da ci yeb li nek sax xamuñ ko ci da sa ñi def xamuñ ko sax du politique do tout politique leneen ci lañ nek leneen nañ ko tuddé leneen mais du politique politique moy bu jañ sa rew politique bo xamantene yow la nga daan bañ bu ñëk daw jeew ak hadi yeb ay caisse noir ak yoy tay ki wan taxaw les sa mom dañ ko daan wax nit ñi ni rek ay kenn mus taxaw ci joon ko tere ki taxaw na leen ya ko treex lek ko ngay ko dem indi benen lay ba pare bo xey gëna gëna bari wax nit ñi ne islam man ki bo taxaw ne man lek na ko 1000 xoma 100 xoma 1 milliard wirgul nangam taxawat di lay xaliss bo xamne na man satchu mako nangam nangam am techniquement lool la satchu mako dama jël yob bil di dama dal li yob def ni den ay auto ay ni yon taxaw dans le principe dañu amone ay principe fi ci groupe bi dan attaquer ku men ay Macky Sall ku men ay ñeneen ñoo ñu nangam nangam tel tel tel tay ñoo ñu taw way nak ku meuna gëm ne magam 50 ans xale 19 ans la demone mou koy fajj ko xamne doun médecin du dara koku mom wax deug yalla la wax ba papis le nuit de la ziar kanati scroll scroll scroll gigal mbaye micro ouvert le provocateur ko ni di ko ziar dinne yu ñati adene yeen ñepp dal di len ziar di wax ci mom bar eh mr babs babs babs babs babs xamna na mo wax dara di wax deug yalla man de man le nuit de la ziar dal ala ore yalla xam nako wallahi bis rek eh nek fa xam do meuna oté wala bo wacce mu guddi nga do meuna oté senegal xamna ni yaangi senegal tay mais le nuit de la ziar dokel bax ci gamay
1: son solo li nga wax deug la de li nga wax deug la mais xam nga son solo bo yemu ci ni da ngay yemu ci ko xamul ko xamne da war xam ta xamul waye ki nga xamne mom xamna ba pare def limi def vraiment yemu amutu ci li nga wara def rek moy tok xalaat diga xalaat ne wa lan bo tax mu wara ñëmé sun borom bi lu toll ni quoi manam dem ba ñëmé sun borom bi di siwal lu melni ñi nga parce que ñi ngay wax ni bo xam nañ seen jine xam nañ li leen li sam wax ci li ci fessel lu ñaaw xam nañ ko yalla rebb na kep ku way def te kep ko xam ya nga fessel lu ñaaw ya ka def lu ñaaw lu yena yam motax man duma bayyi xel ci ñoom bu baax sax manam bëgguma di tardé ci seeni parce que li ñi def xam nañ nit ki nga xamne xamna limi def ta xamna liko ci fekk bu pare mu taxaw jakarlo yalla def ko ko jeur wax dara da ngay tok setan ki xamul kay mom ngay yemu di xalat noy def ba mu xam ak kan mo koy xamal ba mu bayyi limu nek mais ki xam ba nopi sa son do bu mu la tare ci dara parce que koku yalla wax na mom ba nopi mu deg liko yalla wax pare mom di def limu bëgg def mo tax man ñoo duma sa duma vraiment duma ci tare quoi ma ngi jéggul ba la son ci woor na yalla wallahi li nga wax xamna ko mais jaruluñ ma son parce que ñom yalla ñik wax ak ñom te degluñ dañuy def liñ bëgg motax ma tok di sen
4: wa mais serigne fata may felu la parce que ko xamul bu balo yalla dana ko bal parce que fa nan ki xamul way ko xam ba pare di def koku ma tay lu tuddu koku yalla duko bal motax ma ne yemu ci kuy dof lu te xamul yalla téré ba pare mu koy def koku yalla duko bal donc yemu ci koku nga xamantene yalla duko bal ndax xam nga ndax yalla bi mu ne ikra moy jangilen yow bo jangul so ne yalla bal ma jappal ni dalay bal ba yow mi xam bané tax tok ngay dof dof lu yalla dula bal ne ko ndaysan kok mom ne ko ndaysan ndax ñepp xam na ni naftu bakana moko fi baye gis na li cheikh barangé waxon nako bu yag na len préparer bu ñuy ñew tay bu ñu jappé affaire bi caisse noire bi ñuy wax ci assemblée mo leen titel ba paré tek ci élection yi ñoo leen titel légui nak xolal dof yi nañ dem top ci wax bi di ci watax wataxé ñu ñu ngi focus ci leneen développement sénégal lañ wax dégg après amuñu jot
1: ah sans sa wax ke dégg dé xam li nga wax sa dégg xam nga nit sax dafa am lo xane bo démé ba ki da nga am responsabilité ci say action té ñom dañuy japp né li ñi def ni ëlëk duñ ko layo ak ki nga xamne mom lañ koy tek def gis na son son ak kum man di do mo xam soxna yi di def li la wala ñi leen di jappale ci li di siwal seen mbir ëlëk ku ci teud ak sa loxom nday jot ci bammer di ko layo ak ki nga xamne mom ko tek té togn gi nga togn sa morom doom adama mom dog mo la ko mëna jéggal té nak amna ño xani xamnañ li ci yalla wax wa ci feñal lu ñaaw yu souvé yi ay nit yo xamne ña nga dajé vraiment nga xamne kenn ci ñom ko xane lamuy def kenn gëremuko ngay nekk seen blay di def lañu def nga jël lolu dugulat ko ci groupe diko dektal nit ci lo xamne lu ñaaw la nga xam li ci yalla wax ah baax na nañ dem
6: assalamu alaykum wa rahmatullah borom radio alor dakar ñu leen nuyu ci samedi di leen siar yeen ñap ci kaw ba ci suuf depuis sen temu barki dembe be sen temu dembe be yeb am solo ma sha Allah waye dembe bi de mom dama ci doon jang rek bari wu ma ci xam xam jang na ju lu bari imam malik grand serer seigne abdou barage ci auto yeek mécanique be alindoy wala ni beng alindoy la yow tay sama gor alindoy grand doy malay ziar raw tonto cham yen ñep sen waxtan bi amna solo ma sha Allah yen ñep rek dama ci bari wul xam xam nak motax man duguma ji legi nak fofu la tollu nak ma ngi ci dem ba bari gi dem di deglu ma ngi nak di dugal video bi ma dal video bi dama ko xolal man dal man ni mu rew nak ñi ma yërëm mooy ñi pare mu jaar yoon réew moo xamee ni da ngay am nit ki dana dul neex nga bañ ko wala ngeen am problème nga bàyyi ko fa jàpp ay fasam dem takk seen bakkan ba ñu dee
7: ci ay mala rew mu melni nak bu yu melni di fa dox nga taxaw yow am fit nango assimilé da nga bëgg changer rew mi tek ko ci yoon kën ëpp la jafé jafé nima waxé won ci ngor sele na lé rek patrick mi bëgg nek ko ci sénégal jafé jafé bimu dara am ki bëgg tek sénégal ci yoon problème bu ëpp bobu la dara am do chamangalé ziar duñ ay nit li ngay wax na duñ ay nit mim rew ñun duñ ay nit wié bo ñu tok rek bayyi nonu ñun bokku ñu gini ni jaadu nawi jarul ñuy sonu di jema changer wala rek la suñu rew duñ ay nit
6: waaw grand babs magalé ziar yaak tonto cham ma ngi non dox tonto cham sax sama vocal bo deglu guma vocal ba la ci kaw bimu nan duñ ay nit babs yow nak na ngi deg fan yi tonto cham di la ci wax rek nga nañ la jël ci babs yow ken waru la jël ci bëng way ñoo dafa yaag yow xam nga yow bëgg gi nga bëgg Sénégal damay gisé vidéo yi ngay yi ngay fi ngay dem Sénégal mais gëna da ngay politique dama lay bayak say gaay ñu partager la waaw bo ñu won suñu bor ba lay kon wax duñ ko yow kon fo wi la ñu ni babs ñoo bu borom kaolaay defal lolu ñewal yow mën nga jaré Sénégal mën nga yéré Sénégal waxuma la kaolaay kon kay ñewal bokk ci rek sa way affaire bi noy ñu pousse mu dem come on ñewal ah way babs ñewal bul xaar ko la wo mané kay ñu defal suñu rew koku ben patriote warul xaar ñuko ci wax kay bok duggal ci sa loxo ñewal nga bok ci nan di denga te yow am gaay am nañ ci yow confiance da xam nañ ni bëgg nga rew kay deggal sa bop fi gon Sénégal jëm kanam kaw la nekk ci kaw kaw na lay ziaru ba gra bop teewal da do cham
8: assalamu alaykum from la jalla dakar ousmane sokk jere jeuf jere jeuf ci wan nga nu complexe yi nga xamne ñom lañ daan gis ni karawatu tok ci télé yi di wone ne dañu xam dara quoi et intellectuel lañ yore costume bo xani na waxuma la dar bo gëné Dakar day tang jër nga bo karawatu bo ñëw sa kol suñu di ñu ko bu ko défé nga yore ay dal silence ko di ñu bëgg ray ak r ay phrase yo xani amuñ jër ken lakku du ko ci aduna té ngeen jangi chinois wala ngeen jang ay indonésie bok xol leen rek soufé gi ñu soufé légui ni néna lan moko déssé mi ngi conté ay nit yi jogé passé ci parti bo xamné jaay na lu upp 1 million carte légui mais ñun li gënd ci passé kay lu ko gëna reuy amu fenn président bi nga xamné passé ñoko fal 54% mo xey gënd passé kon keneen ko gënd passé ñun duñu jaaxal ba paré and ak ñi saga wa passé xolal ñi ñak fay di ñi rek ñi mag ñi ci ndaysan mom da wirul quoi tay mom dafa melni dafa fever bala ma bëgg de nak ma da dig anglais bay commencé lak ay anglais yow man dama xam anglais south ngay lak wala new york wala ku dëkk california wala ku dëkk chicago man anglais yi ngay né dégg ngo ba diko lak war nga wax yeen anglais la sari parce que dama dig anglais rek war nga wax ban anglais la anglais nigerien wala anglais ghanéen wala anglais ku deuk angleterre mom mu ñu bëgg ray nit ñi ak sénégal yi na ngeen yew ci ñi dik naan leen dama dégg anglais ban da ngay leen di laaj ban anglais la dégg bu bëndu ñu ni bëgg soral ak anglais dégg anglais taxul nga man ko wax bu jup ñun ñëpp dañu dégg anglais mais est ce man nañ ko wax bu jup son nañ ci ay nit yu ñu bëgg ray dañu dégg dama deg nangam di len deg wala ngeen deg sere wala jola wala peul ci lolou lañu di nawé waye dama deg anglais mom da wir tayi ndaysan
9: bar ngay ma sha Allah ne ko wette bu ñëk day ndaysan nit mom mën na wedd say wax waye nak 75% ñi ëpp ci ñi wedd say wax dañuy joom lu nek rek dal ko woyé légui garbo bol bek du wax ko deug lu nek dañ ko waye wa di andi fi lu tebbi say wax yow mudde bol nak bu la nakari parce que da am benen tour buñ la doon woyé lolu jëruma diko wax fi waye am nu ñu daan woyé bu mu jagg ñu bayiko légui ñu naan bol bo déggé bol rek da am langage bi dama fu mu jëm na lolu yitu na mi ngi leen di xamal yeen ñi koy def ñun xam nañ li tax ngeen diko def xam nañ ko dañ leena bayyi ci bir rek ndax lolou da amatu solo ci nun quoi ndax nun mom tour bu nek nañ ko woyé sa licenciel moy nun yalla nga ni sutural quoi jërëngeen waaw dom bay ma ngi lay ziar wa fa la nek Manhattan Manhattan de xam nga ne degguñu lak degguñu anglais bu fekke fofu lay wax de moko tax di wax dama degg anglais deggul dara waaw deggul dara fekke blag yoy mo tax muy wax ñu Manhattan yu ñu degguñu anglais yu ci dom bay wala bu ñala degg bu south south la degg wala Mississippi wala day dem Alabama wala ñala degg wala bu Chicago wala fan dom bay anglais da bari da fo ci dem nak ñu la deggo anglais nañuy wax ay wolof te bayi seen jaaxal buba ndu deggul dar ci anglais anglais may lak man ko la yeen anglais la man damay lak rek damay fexé ba lak rek amilgay degg fexé ba comprendre limay wax mais jëm ko tek yoon sax magane ak lisere ñoy yam ñuy lak anglais sun yoon neeku ci sénégalais nañu bayi dama degg nangam te degg li ñu doon di wax degg xam seen rew xam seen bop bu bundu da wara xam bop mo gën ci mo nan da ba deg anglais degul dara day wax rek wa dom bay ma ngi lay xaar wa xam nga dom bay xaar bu bundu ri xam nga dom bay man niñ ma mëna xasse xam nga yow mi bo dikon ci pench mi rek dama fata yow day tayba mom xamo fa dara wala muso fa dem wala xamo tayba tayba lolu mom bo mako xasse dana ma metti lol way nak ma sala kan mu ma ci xass waaw ndax fuma taxaw ne man tayba tayba la donte dekk mu fa waye xamna dem na ci ñetti penj yeb xam ni tim ka nga xamne ndaysan moko sañ waaw xam la mu don ci tayba ak li wa tayba don ci mom xamne nun suñu gamu ngi ñew nit lool ngay ki dagay contane ci sa bop gam tayba ci keen ngi ñew man fofu la nek di xalat yu mel non mais ay anglais yoy ban anglais ngay lak bu mu ndu degul anglais do dom bay dara deggul xamul bopam xamul bopam ba dom bay ma ngi lay xaar wa xamul dom bay nitati bu bo ndur dafa xamul degg bay wax deg nun duñu xass kenn ci deggo anglais parce que deggunu ko nun ba ci xass ne wa problème bi moy nit ñi dañuy jema xam sen bop benen bi moy ñom yus ndur ci bopam warna jombale am ñu melni badara gariga ay façon nit yoy ak ñu melni waji ki fal bi ak ngor si nga xamne bu yagul la commencé dug ci ay manipulation ñu nekk ci télévision bi di wax yo xamne datu ci deug li ñu bëgg takal Ousmane Sonko diko wax xamnañ ne Ousmane Sonko limu def yépp ci yoon la ko tek Ousmane Sonko du galgaté yoon parce que moy yoon Ousmane Sonko du galgaté lu xamne deug la parce que moy deug day def deug di wax deug Ousmane Sonko lamu def état la lamu def ci état la ko dello ndax bañ ca laal dara te momu dafa joxe sax ay consignes pour lolou ñu mën ko lérr su fekkone def ni lu du yoon automatiquement lolou dañ koy arrêter wala kam kay def lolou ko def buba ndur mi mo nek ci tiaxar yus ndur nak vraiment mi ngi bëgg souffel bopam parce que rakam ji war na ko yam la yam la mu xam limi wax te mom wala fu lérr sax mën ko wax
10: Assalamu alaikum kulu from ala roje Dakar nuy dalen GBC ci sawande bak ne nuy dali ziar Serigne Abdou ziar na Serigne Seck Serigne Seck mo ngi ziar mo bok salum salum nuyu jassoda Serigne Abdou Serigne Lad ñes mo ngi ziar Serigne Lad ci jassoda ci way Serigne Lad di la ziar ci gamu gi nuyu mbok yeb GBC wajibi GBC yi neena len ngeen ñew neexal ma li nga xam nga affaire bi namuy deme legi ci yeen diaspora bi da ngeen may kettal so len beugé ma ñew ci sonko amono ñu def da ngeen duggu yeen diaspora bu ko da ngeen gaaw ci kett da ngeen may lijeentil ben 600 million wa legi djibi da ngeen cotiser hein après ngeen jël ci ma so dama tegalé 600 millions comme ça man dina man di dox sama yité séparément té jappalé walé
11: té lool la leen laaj rek lool sa lool bari wul sax xam nga sax milliards sax la leen bëggol laaj mais dama xaar ma wañu ko rek légui dama koy def 600 légui yow Djibi Serigne Abdou hein ñom Maouda Mandela ba Diop mom Diop bokkatul ci yeen légui Diop ci hein ñom Maoudo ak ñoom boy séréer ak ñoom fourier hein jasora grand cham lu ñentul leen ma benn 600 millions rek xolal ma wàcceel leen ci terrain bi léegi
10: waaw len bu len wax dara
9: waaw seigne babou ndiog ñi ngi lay ziar di ñaan rek yalla may la ndam ci kawla mais nak seigne babou ndiog bu faté dara nak moy passif duñ joxe xaaliss passif mom vraiment duñ joxe xaaliss ok da ngay ñew ak sa xam xam bok ci projet wa ñew ci biro seigne abdou aziz bi nga xamni yeen li rek moy seen yitte xol lu yaq der ousmane wala lu koy ki ngeen di way dañ fulla ji ngeen am ba jakkalu ñu di genné vidéo yi nga xamné da fay yaq der ousmane sokko man personnellement dina am fulla ji toll nonu bu fekké rusuma ki ko def dina am fulla ji toll nonu dugg ci biir groupe pour dénoncer parce que ñun duñ gis lu ñu dëgg ba paru ñu bayiko ñu jall té li xam nañ li ngeen di lu moy manipulation ngeen di jibul ousmane ab li mu def ab julit non lay def nit ku mandu la nga xam ci nit ki lool rek nga wara wax ci mom lo mais sos wala di waxal nit lu dëgg loolu kenn waru ko def ousmane nak li mu def loolu julli wara def li mu xam ci nday xadi loolu la wax ci mom jabetama opposé ak ñinga xam ni ngay def ay live dal ci kaw nday xadi loolu ñoma ousmane defutub live dal ci kaw kenn lam xam ci nday xadi loolu la wax te loolu julli wara def kanta nak ki nga xam ni dafa bëgg ousmane mom defu live di wax ci nday xadi lamuy wax mom la concerné mom la soxal buñ koy laaj nañ ko laaj ëlëk mom lañ koy laaj kon li dara nekku ci seigne abdou aziz ñun nak xam nañ li ngeen ci djublu moy def yaq manam jema yaq xel nit ñi ak jaxasu xel nit ñi mais li du jall ndax duñ ko bayyi mu jall duñ ko rusé ni parce que yitte yi ngeen am ba li leen neexu ngeen taxaw wala ki leen neexu yeen ngay taxaw di jema fessel luy tax abdiram ñaw ñun dañu am yitte ji ton nonu taxaw fas yene rafetal abdiram fofu lañ ton ñoo ngi leen
12: Seigne Abdou ma ngi lay nuyu di la siyar di la jox sa wax Seigne Abdou bàyyi leen lu nit dugal wala lu nit wax ngeen naan ay nit ku soxor ak nit ku lii nit ku laa ñun kéré luñ Ousmane Sonko ben man duma fi kéré Ousmane Sonko benn affaire ma man daal mat naa mat goo xam ne moom lépp lu nit wax ma jëli la dara ne la Ousmane moo ci waxoon lii man loolu rek laay def de man duma kéré Ousmane ne la moo wax lii dégg naa moo wax lii dégg naa waxul lii man boo ñëwee ne ma diw waxal na diw nit nangam dama lay indil la ne Ousmane wax na ci diw lii rek man loolu foofu rek laa taxawee voilà mais encore nag ay diw mooy attaqué yéen daal Cheikh Bara Ndiaye ngi nii attaqué Ndeye Khady Ndiaye lu ne lay wax Ndeye Khady Ndiaye ak Cheikh Bara Ndiaye ñëpp a yem ci man ndax dañoo ñu intéressé wuñu man man ki may intéressé kenn rek la mu fi ne muy Ousmane mais ay soxor ak ay yooyu vraiment yooyu moom yooyu politique bu ndaw la daal soxor moom jëwuma ne jàpp ma ne ni ñu am nañ temps boobu daal ñu fi nekk ne nit ñi dañuy nekk ci gis lu leen arrangé dox ci gis ñàkk gis leen arrangé ñu ba ko gis koo xam ne doyoon ne leen ñu ànd ak moom gis koo xam ne doyu leen ñu bàyyi ko ñun nit ñi Ousmane ñàkkee doy bañ bàyyi ko fi noonu la am nit ñoo xam nii noonu la leen Ousmane doyee ñu dem topp Ousmane fi ne nii bañ ñun bañ génnee bañ bàyyee Ousmane ba tey am na junni nit di topp Ousmane ndax gëm ko mais noonu mooy àdduna nit ki fi ngay bàyyee nit fa la ko ay nit di toppee fi ngay gëmee nit fa la ko ay nit di bàyyee mais ku bàyyi nit nekk normalatoo amoo vision jëmoo fenn ku jàpp nit am nga vision jëm nga fenn mais loolu bopp loolu fal ba kañ
9: waaw Seigne Abdou Aziz ñi ngi lay ziar xam nga Seigne Abdou Aziz ñun duñ la accusé dara parce que gisuñu nga ñun ñiy wax lii ci vidéo yi ñun ñooñu la ñuy dénoncé quoi beneen bi mooy ñi nga xam ne dañuy fekk lu ñaaw ñu ñëw di ko siiwal ñooñu aussi dañ leen di dénoncé wan leen li ngeen def ni du lu baax nit ku baax du fekk loo xam ne dafay yàq ak der mu koy siiwal waaye ñun duñu dal ci nit personne surtout yow duñ la ko def xalaatu ko parce que amuñu lu tax ñu koy def
2: waa Seigne Abdou maa lay ziar waa alhamdulilah li nga waxee am na solo comme fii nga ma fekkee bàyyam foofu rek benees loolu moo am solo mais ziar naa la bu baax a baax
12: yéen a ngi nii di yàq jomaay kenn ku ne def say live di wax day compolo nit ñi day def lii te li ñuy wax lépp képp ku ci demoon bu gaa di recevoir benn information bu leer amoo ko ci li ngay wax Cheikh Bara Ndiaye complot bi muy wax nii lépp wax ko ci Ndeye Khady Ndiaye ci ñaari rakam yi koy def tey jii bu mandat député bi jeexoon ñu dem teg ko fee dig barke rasulullahi du ci indi benn information amu ko ci li muy wax buñ ko fa téyee ñu ne leen dañ leen di xeex te xam nga ne yow li muy wax ni dara amu ci yow leer na leen li muy wax nii dara amu ci dara chaque jour ñu ngi toog ci télé ak rajo yi di yàq dara jumaa yi di wax lii lay def laa lay def te kenn amu ci information ba pare ngeen di bañal ko waxal Ousmane mais yéen nag xanaa yéen da ngeen luyee nit ñi nag
9: Seigne Abdou Aziz ñu ngi lay ziar waa xam nga Seigne Abdou Aziz ñun ba ñuy wax di joxoñ joxuñu la jox waxuñu la yow yaa tax ñi ñu tax di joxoñ xam nga ko Abdourahmane Diouf da soxor soxor bëgg xamné da neub xam xam xam nga ne kër Alassane Sall ni ku soxor la waye xam nga ni mi ngi tuddé mi nit ku soxor la.

0: Fatale Ndiaye, Kulim Doum, Ndey Fatou, Kinela, kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar bi momit def walal ci bi def moko bu
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanaan du ko ñaan ndanaan kay limu bëgg moy kuy ndanaan ni mo ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak yar ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yene sa bop nga diko yene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bok jamono rek bokk woyé mu ñëw waxuma la na ko xamné ki yéna bokk bénn dara.

0: sa sanaga ak marsa wa go nyaay sa kaw garu cer tay fo tollu ay sen ko da fay leer nañu
1: len garab mo sa te kaw so fe wetalo net may garab te kaw so
0: wo sanaga len marsa gol tapé kermel marsa cheikh madike bulen yakamti.

sanin zai hukuri sun kuma yayi. Sannan ya ko gari langar na da darin man da na saba nora sportif yallo he. Wani amadu ma wahara salun ko kan gufani. Dole mako ta ko mun hadu mu do. Yawa bursin kuma da sur na hari yo yawa. Yawa bursin kuma da kara didan ga melo ta ni da kula mel khawma le ga da ga bin dara yuna boy da law dan. An yi yandari jangal du. Jama'an sunaba wara ko jama'an mun do.

0: Sevmem babacım hacılım.
1: Hamadullah metani wadde presenté. Kiyam Allah ko bandam wala ko silam wala so debbo ko jomgal. Ko mo jogi gadi hakille ko wadi si porté yontade de. No wonno yontade ka ala hakille ko mbari dadum si porté dum woni kari ko jontado ko wala hakille. Kari ko jontado ko mo dindi wala. Dum woni tawa ala hakille ko nangida yontade. Ara kay sidlam dire yalla dunu wurna man.

minen gootel ko jal jallo tawi mbaroodi ndi tattati nder dari gaɗo wuro hono waɗde o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawɓene njooɗe leɗɗe ne ndoosi haa futuro wonene ndino faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fodɓi woni mbiyaɗo hakkunde mamaɗene kawma e taani woya haa wiɓe ɗo jibiɗe ɓe jogi hakkunda tan mo annda an hamadine diallo mo mbimami so jawawon jeniyama ko heɗen ko foni tima o ɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen temedɗi

0: 등검이 두 발?
1: 두 발로 물어보네요.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holnon ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foo jogoɓe heɗade bannoo il faut yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗal ɗum hoore gam sababu baɗɗo hakkude men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jetten on kadi mo juurami temennayyi e inde malisaju seydi Ndiaye jara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde mille franc lettre sala temmere o wiyata mo yara debbe ne cikkalaɗe jofamo jolani e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sintu jam joore jeeɗa hay goto yeddata majo noon hunde foo ko haalno e mum haalama tulo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duro yokotna ko buyal de mi haali ko ɓooyi

nabi mo mo la ni bubo do sil men yete wa aman jaye jaburo men woto ni ye dabbi so nati men no yete bismillah mo hede ngaram hede wo inda amadi lo mo wada hen temen nay buru do nati do

0: Kujetu da lama da kujetu da la Rasulullah ko nuna da Rasulullah ko si Allah. Imamul Mursil kan gudi almami jurbe kadim lambiya ay kan wadi tagel sakiti fenje dina ko do wata fenje gal dina mak hanya da yawmi ba suna. Ni cidel bu suwa ni wadi do mana ay ne temedi joy mudum yama ba.
1: Sono do suda nan.
0: Yamal barka ba. Wi Khalid Musa. Bi wadi do temedi ne. Sama gida do be wadi hare arbe be dabu ngata ciodum juddo ngata daande. Si. O wi akati mun lambi ay kanko adi tagel sakiti fedde dina goddo warta fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suna. O jibina ko makka. O dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina. Nula wada annabi o hokka sayyidina Ababakri be mbimo bamu bombi be mbimo siddiki gongi ndo kanko adi gongi de kala tagore Allah kanko adi gongi boko sambala jimbiri o yido fuddore panda do o wi ujunere ngudu mbiyamo Diallo. Giraade me wima so nay pullo jofi so rebbi wi leedi tut leelima ko ufnoto ko wiyan ma bat jam hamin bay kono so bujiri fukki may leedi ko ufnoto ko wiyan ma jamme bo def hamin ba waj en kirni may fulagu non wono Cheikh Umar Kotta Adama Sil Masire Samba Dembali Moutar Ngari Juma Jama Selge Labal Tama ki juni julo bido bito jawto gannal gi do Allah. Medina ya jadu kunu makoy mutida horam kono fulagu no yodi dum sabab wisina do wuji wi ay pullo so yodi wi ay pullo so wuji wi ay pullo so woni jambar wi ay pullo so hewi gacci wi ay pullo te anna beji wi her sada nata janna si so bandu e bidi bido non di Ahmed Baba si
1: si
0: fonctionnaire international hersani ndew jodi mana Burkina Faso ndew hersani jonne mako Dakar hersani jonne mako Paris
1: on a le Paris non
0: si si sama gidar mamour may rabba wi wadi do mana temedidi mudu bi amal barka ba o wi hajja na fati basa o yamu telfina mana mun weltinde bandi ko gorko Ahmed Baba si Edamba Baba si o hokkama sayyidina Ababakri o hokkama sayyidina Umar bimo mana faru cirru gonga fenan hakke sayyidina Umar yitte gonga so rewe lawul balde chapana iblis rewata don o hokkama Usman bun Affan dem jawan do ka heedi biama jano wona jangal wona jaya di bono biamal baraka bu yo wadi do temedi dum kangu Usman bun Affan kangu wete jurna reedi windo be mbi jom andoraaji dili laaji o meeda hoynaade Usman o resibi annabiji on may annabiji wi on ubbeetaaji ma goddo lumtina goddo lumtina ha naari suudo on ubbeya on kadi may annabiji wi woni sini jogino biddo kala maydo dum tina lati ma chabanna biddo be mi ko wadino wi sina Usman de jogi sudde mari adum be goni sudde mari adum wi sina Usman de heewi gacce calde dina yeha chabanna jeedi di pawdi so neddo mankira ma gacce mankira ma fam heewi hakke ma

jisu baali yoni ba wii noon allah sara yoni ba wii noon futira yoni ba wii noon gueƴƴo yoni ba wii noon o wi ñalawma fof koɓe wiyata mbillaaɓe joyyi o wi laawol fof piyon mbo temedere ɓoggol farilna e keesi mabɓe ñalawma fof fiya temedde joyyi ɓoggol duuɓi jeeɗiɗi ni ngelobba wuure nder gelooji

odo duwa mubu du yo daccu anyal alkamisa na jofa aljuma to jamma jengi ba wuddi to ba duwa odo duwa mami jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe do leedo halani ngeloppa ngeloppa jodi ha nyalo mo nyalli alkamisa jofi aljuma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama.

kurufurno ko jibida fuddan be jibi bayda haruna mo tola e sawt wala nani mangal no badi bana ina tamme dande sawtul gitaro ko gijjegum ngoni hen mo suttal dum no welda samoni mo fado gonde gonde o renen dum wona badi no bana ma tadi bisena bisena amana madani wila ko mo wa ko wadan ko so wadi bandande non so be nani katade be werde

ba ci pitel pour ngay na ca bakel ma dem ba sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ni ci mer ci mer fara jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi

اقبل فات بلا جاج اقبل لا جاج باي كاتي جاج متنا كارو اي بلا جاج ما جاج اقبل مامي جاي كوكو ما كجاي بام مكيال فات جاي جاي تاي ما جاج بلا سامبلاني ويا سباي مكيا يمتد نفسو يا يا انا جا مني جان كمباي جوف ماي من نيان كوكا مسان ما جا باي بام مسان ما جا ما فدا كا جا باي بام ما دان لين كوك نيا غاي ساي جاي لا لا لا اي بلا كاي ما جا بلا بلا لا يا غاي ساي ما جا Sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama

William. Sama mga kalwan, kamo ka siya kwa dahil. Yung mga kababaling dahil. Siya nga man ay parsin. Mukha siya, bet. Kansad niya na. Kansad siya.